0: Wakare boku sa. Ona yen no dagbare wi oledo bazagbe EBS. Meno mono se ba nila ma Joel ogbidi osin. Milano ni e ma wa. Oda ke kin o hian ma bi o fe mu me wa gba ewo wi ewo naturally or your state. Ugbede ni lena. Bege ni aba inene bi eno mo diare hongi awere enewo ni kin odumbu muna. Evade uwa ebe oso wi ni. Ram dona erebe da ki ru ne bi o hian. Eje akion ni uwa ebe. Na do mi re ni odumbu mu na nya e do se woni agba e uwa ebe ni. Bi o ja ki de to na mo da doro ka dagbare ge one muna o dagbare wi ebo naturally ijeru Baptist Basic School ni ohehen bi oni jia. Bi emono dagbare we bi ka sunu wi I uwa ebe oso no gbera ebege no ba re gbe we ebo naturally ajawa epe ti we bi foto ikike eta ki ariwo no dagbare bege ni ehen munu re ki dagbare de do karigi isusu bi obako no ariwe ni no ariwe mo aba bi nene bi romodia woni uwa ebe na kire mi ge e da mo gbe ni re gogu ku e de gogu getia ni re odio de re di obi o le akun wa bi ofemume bi yen ni na ho bi ni arwe ni bi kire ta da gbare ni a e da jan le ge aba ni bun bi nene de bun e da mama we ge na wa yere bo no bi na re ayi onu wa be ni ramude beji iju ho mo ni na ho olede nda ba are mi ge ni arbo nu wa be ni kin de ro nu wa be hian itamana ge agbugba de be ni mi ni jare o ge jare jare va de do se bo nu wa be ni e ba ye rebo ni ababio mona o kare ba si Nigeria Regional President Bola Tinubu okiri is a wudu bi wude ni e na munu nine more bi wa ni uwa be na wi o to agbe wo naturally oyo ge eni mo bi e nebo na munu rebe e a vibe gbe dan mi are mi ge a mi ge o ton ba bu su ende ma mi bo agbo le a e ke gwe o da ta da gbare gwe ge gbe ja ki de kan da gbare no ge ono kin una ono munu o si oni president no se ma ne bo to le special advisor o da ki ta da gbare o ba ba bayo an onanuga ge eni odombo muna nebo nevena webo naturally isiele community we orire local government area house or your state we aduza nani kere no gbera ni neva eda muni imo eda muni ni wena eda muni itisa rekan egbe we oni webe osi community grammar school Baptist nursery and primary school BLEA primary school beja kire cha dagbare ni ara wege eyokulo egbanegbe bi ene kan vigilante kike ekina bewe nya ene gana re mege ene bo na mudu na ahena dagbare wi egbedan me bi emisusu walune ramde oda ke kin be wagba na da mege ekina di ario odo sunu wi oto agbewo no kekeni ge ene bo ne bodu ne bo na munya ahena re jan dagbare akigbana bo gbana we muna fi wi ran oso jogo na da mege mi no di ania oba ye sugun to bi so ma onuge ma ko nya le oba jelia warago no me to abi fu mo o wata moria no jake na kuru oyiso re enani na sele na meno mo se wadela ma Joel obidi osin kwa ndo weno sin
1: e gba ke asini awon anya re kan ka ma se me won no God love je inyer me kare kuni oke gun regede iya basome obi nne homoso nnde munwa kele di homoso momu hunru samole kwa chiche ime ale huepo eka Oyo State wa hune gun ni abiada apaku weli chan hosini onyonya agbamoso jeme samole kwa homu were same jeda hosini weponi mu weri mole kwa pola mamulo makeno gawege hosini ihe ne wari eku bayen ndire jade kporin somu mweka imole kwa le ndire akuziwe Neo Gandhi nele ledi gen no same oku ni iwe resambo le kwa chichinpone mo. Ya kwa hono mo nele ledi momo. Aki obi we keme wega toto huwa sabashi ule kwa chichin. Momo were. Oga ya giri kuwa honsene inyeni were ngwe kumeni. Ime alewe nkowe kpo ijeru. Imole kwa wekpo ijeru Baptist Basic School. Nko hule hume eto. Ewa kwa honsene hieni. We jade me same hone indi hon jade kmorin same we boshishi. Ijeme bawa honsene aswe ni oga woku oga ni inyeni we gwa same we ni ezibu oga ni yako o. Ah, one ugani wega imenkpako inko wekpo ajawa nebanko wega to iya woga ye ah, one nele ledi agbama osa uhirihara. Oga egi wewa asome onyinyo chichen le imenke wekpo video le onyinyo kukwa onyinyo chichen. Wa honsene ndi hon e dehu asome inye wajusan mota ga wosi asome ebe nele ledi wa agbako so jeko o le ko chichen de ponrin somo muwe nde hon ru somo le ko muwa hon se na pokin wo zo hon ga ban mo lo yawo le ko wa ndi wa gare acho ni we zo ti po somo yawo zo ni we gi ban e ponrin muwe makegun le hon se ni amazi we hon eri me igen ya kwa ga ba kuze ni nele le di bu chichen ibu somo ni ni iwe ran ni ti o makeke ndi ole ko na mere agwa wa tu legun no nwe ni here meni no ga ya woku no nwe no gandi ho agezi bia de ponrizi omu ole ko ichen nale le da no ne chachancha we ga se iwu oni we bia de ponri mu we bia de ponri mu we no nwe ni he ole ko ekor agwa we hu eka no karisi ni iponri wo mu we go le ko po makeni wase ka chomu won ni we tizije ole ko Onye akiki nke Nigeria huwe po President Bola Tinubu. Ege loge nire agwaso me ndi huwa uni yawe ngonwele ushi. Ime alewe po oyo state. Huwa uni wejede kmoni we izo kaga ni wa imole kwa. Gari agwa we ngwe njidi ni sangwari ani we ngwari mihye li chanye kaseka me honsini we uzo kilwa we. Na wa we kandi huwe di kmoni we. Ni ya kwere ya hon kwe kidome me, hon se ni wek mon lwa we, oga se ni kani uhu o ni, inye we no, bany ni kende ni bi adik moni we, dame gbo nyen kuzi uhu me we, ni ya inye ni, el inye furu ni na ojok meke. Ya ke o nye hon ni ya de we kukwa ni nko nye hon, gage ban kwe se ni, o nye hon ni iye, o nye okeke ndumodon, nke ina inoku, le maki hewe ki meso me, e wo kan ba bayo anonuga iya onye dewa inye nke ho ni sini onye okeke ikwele ni hewe me kwe na me gbo nye nkuza ho no furu ni chichancha wa ho sini ndi na nworo sami hia we ga bayo le kwa mpako we po isele community ho ri me ale we po ori ire local government agala banke ime Oyo state ewo ime nkizo ka ganiwa okinro nkipazun ya kweje de ponri we wa hun se no ga gi rumu ya wo le kwo ni ndi we ponri wa ponri ke ndi nkuzi ke ndi omu o le kwo kani ke ndi omu e ka hun ri same o le kwo me bori bale wele chan kwe ponri same ewo ere same me community grammar school le baptist nursery le primary school le ze hun we kpo L.A. Primary School. Eba kwa ya kmonu same ndi hiyan. Kwa mwe kwa kuwelecha. Waari kwa ni ndi hon awo ni uwe ndi ulakwa chichen. Ni wari akake maron sami hiya lecha kase karun o. Mesa me hi chichen honru we honru urendo we. Kwa ke dame hon sine jayda ngonu ikmonu wa same umwe kanu we kmonu lendi nkuzi we. E hon sine gi meba. Angono wa ndi awo ni uwe ndi jihan. Ibi adik mwane sa mwomu kwan. Lendi hwa wone yari wazon. Iduwe meji hen. Erime ya wale. Neka esko de kuwe. Unfuru niwe. Igma kere kinyen kama asini runi. Me ongwano God's love ije. Okana watu.

0: chief engineer Pama Ewodale Okosu akase osu gboha uko Okosu savan possible omori yire we permission wa duwa eni weda gberele weda gwene na gbe tute gegbe ite gbe mini ne gbe ma vibe gbokare ramde onu zanana da dagba wo pe hulu ne owan make ariwa ona yire na da rona tu joji tui bokin ati gbe mi re be na de ogun e ma no pa na e bo jaye ati gbe mi oriana mama hon le mo no eni o ya ye na ju mo jani are o ope aba idumoza isida home an ope ana omo peti sdp no re ye ole abuja odale ole gbitu te je gbe ati gbe mi ni ne gbe mi afa gbo are ewo kan re akunmo san blage ati gbe mi owara gbon fuwa paki no ebare ebada ebali osombla odi so egbere ona ya ju mo dena le ope aba monday onu wa gbe natural minister of enjoyment ekadeka ope ana mo se no ko o ye gbe tu teji egbe ati gbe mi eni o ya ye felix osega okebido iranre won pa na avan o ye ju mo dena re ejini a sunday ikoria egbe hon o ye jiwo kan ti gbe mi re nerobo mudu o ye moria inia ole mo agbonkin asiko gbefun o ye ju mo dena re chief doctor peter ojeme jpmfro okodalo o se sanrebe e san gbigbe ole abuja o da jo nu mo re na yiwo kan ti gbe mi re irio ole ame mo agbon le opano iziegbe ore ni agbon eni o ya aye no ju mo dia na re andrew odije na lo bi beg and take o ye yi wo kan ati gbe mi ni robo mudu dr alhaji oibo okono chon lu mala saje la la bi eka o ye wo kan ati gbe mi ni robo mudu ade we bilo ogun oge gba pe do ni owan pa no o ye no gbo ejo run mo re ole otobo oriwo agbogan na chin obana me oso otoedo ye wo kan ti gbe mi re oyele opa ti gbe mi jole marebe ole ojo ole me onu ruwe na ni me ye yi ba ba wo ba jazi egbe ande osa no bla ole le be mi dia ye ebe no gbo do boda che be no no bi ope aba isaac ogbefun no when abi oku wa no se hanya opanya ji se sanabe san ken I will see we ole aduwa wa wo toed what I no na to je no se o zaiki wo gbo won to kin e no he he no che no je no suru bi en e ka mo re be o da ti ki mama twi egben whenever it do me see e pe aro e ko ro jo ro e bo kan ro whenever na to re be o da we gbe tu teji egbe andrew asori me not wo hogo buroi na de inele na shan gwa opo ko dora asuli me anu ko na ipe jise cool ole ogbo na gbona o da tu I yo mo o tu mi ta to I yo mo ko na tu le o da tu o go buroi anu tu mi ti na ye na chairman ore ole BEE ehiaguna a kan we ogbon chele monday ikomosa na da tu to naturally the great palace parliament wuroi una gano da is Samson lawani ono ze da koda Moses ari abere akon we no ren Benedict ebuge ono re mo wewe na ta piaro engineer Frank ipea ono ono cho na za no mi go mo opo ho lawani omo ni go ono ki manager no muhi rekan be ni ole egoma Osanya debi ovie akere ogbefun ole twa na rebe o na to o twa na tole Christ love synagogue wekpoma o da tu ope aba ehime harmony abebe edward b I'm one jerry na da yo sombla no de baba rebe o wonu ke ni wa mo go dobu za no gbera ni ware kugbe koko gbe sombla no ri jobo ni ware be na da tu o ka mo robot le laje gbe no cho le o jalo sugun aloisho sabia ba saturday abieba andro dige na le we beg and take as iko gbe fun ole jonu jenare
1: ebe no no bo me va kona bi webe naturally egware secondary school wekpuma madada we na bi obilu ni upe aba Benagbegbe honorable Jonathan Ivamawo no king majority leader osi Edo State House of Assembly Ule East and West madam magba ko mere ramde obonwe re amwebu rekia de no were na ukeje amde makari ege no senior madam kari ore wa House of Assembly omwe bo sabo lubebu ukado boni school we jerewe Ule East and West
0: ore age
1: kono kwa oye wa we ba ge yo wa o denya boda do mu hege ni bo kan de gbineko ura do ri re pani na ni ri jan re gbineko sebukun secondary school dagbo vibe guari grammar school elena ni uroi ma wege usenu ba awure pa no kwa oliwa kin ge beju re dinya mu dia mu onu wa e ole san wesi mo somba ye di ro mu emu sokma egbe dan me egongon utomi eha omo igu emiesi ole ami e bi ole ramde ologo biku ole akomie ebe wo meneri we ole ami e bi ole oni House of Assembly we ni mamu mo weda ki majority leader utomi bi eka ole wa me bosu ma wa kesi we ni re mami mami oloke ma ma wege wa gwan regbere re ramde emi obi eche egbo ma dage ege beni elo dage ho
0: ise
1: amu mo wo bo oku oku ole akwale do ire o so no ba beli mesan beli me kuma are tu oku beli mesan wesi ri jan ma wo bilu benu so lu ma ye wo bilu no wa se lu wo wo aje gbe wo wa re hon ge bu tano ai van gbe ran de ai ki gbomi am ba ta ja gbe ma ye gbo ni ro mo re ni a na zenu ba de na ai mi pi ku ri e benyo olu akin je
0: wa gba no ki bo boko
1: ko gba no ku ai wu mi ka ko himi enu ami e pa enu ami e pa lo so ba a hu no are de ona ma wen ma tama Ebe na bo ye so be na bo be ba vai engineer son de ikoria egbe hun agbegbegbe bonisen be se ye ne ora me ka tonu jino tena zaki so bo me me hije no he he ono just pose bi e ne wan de nu da won da vai pose ri bi son de we me we wa do ba kara kara o da ni mori do di bole do twa bi better petrol station o le ba je le o o da nu sun timoti o ba we kiss logi de bi chief for base o da le ba je la john ikoria so ma Dr. Papa obo omi onu hon aba wan ore wan lo fun bi wole no musi musi bi mo ene gwan de we chief onu gwan gwan o suppose Sunday we matu Tuesday o meke Kennedy Mamusa Julius Aibu gbegbe o so ja hon ni ma wo matu o Charles Okihe baba wan we matu Vincent Ikise Mwegwa bi Madam Christie Obeto when is on ni o we matu ba o sin o debo ehn omo Friday dobe na what agbere le bi ma se amon mi bo police no gaze kini be ba ye ile baba no kwa pa mike itwa wank no john usu john wole ni rujogba le ke won na ma to baba o felice ahia te na refele mo won lo van won fa ada won fa ni o dalu e gbere primary school le what agbere le chief solomon aligbe na re solo kuta won lo van olo se mi gangan o si era o da kin o te monta o suppose madam na chundi ma gbe woni kan nya Ebe no se sa da bo ye so bo no bo ba ba va. O ka mo no mo se mo se. O ka mo na gbegbe nu awudare. U ki agogun ran bi no o mo na. Be jore gogun bo be ire ore gogun bo ku. O bo megwe ni a ole o ka mo eni bokun agbeson. No kin e bu sele o si gwe ben. O da kin o furo su jogba. O da kin adegbemiga o su sen. O da wole tuni ka mo re bi ni jene ro nu uge ni ro ka mo na re kati kati oji igwe ben. Bi eson do kwole le mama to ba da zaki na ujogba le mama da na to e solomon izuware we ka mo bi ni ko bi gbe re we le to ba re ene ru gbegun bi o tu no so le 99 rof le to ba re we bi ene gwan ni re bo na so le dig no go bi gbe ben eni bokun ora mo le to ba bi ene bo ni ro to san re we lo se bi abudu gbe jana ku na gaso e do traditional medicine board eni bokun o we me ni to o ni we kara kara we ni we ba obilo bilo bejware ro nu gbe kyan gbe ruwe o da bo bo ba de ebe na so bo da veran lo bi o pe ba va chief doctor napoleon akibi jp we me eni ka mo riwe o le 29 kati kati o tu o ba ka mi na pu da we me to o ba ka mi o so bo la se na da mi gi baba no kwa o ka mo da gbe ni chief sylvester benson egwakide jp o le una ga so ro ti so ma ole egwakide osekuma olokire ku eni ka moriwe olokire ku ogbe ole ye edeka osujogba ire ore amu okan lu ka mo no ayo sori baba ma we wa toku we bi ju wonu se igongon ba yari bi egegiri bi onu tu obaka mi were kan madagoli o son ba mu jane be ju re mu jana tu obaka na da mi gi amawazu be afia ye mawazu kufia so ma ege no kibon nyaki kia kire kire ma to be ku agbe ma mi adagbo to be we said the kiwe ambe gbon kibwe o kibwa ma kibwe
0: wo kama wa che denova de arewe wa no we no se
1: e na mo da mo continue o so ma wa jelea one man ko ya gbara go no me to be so dagbare na da me ge na gbukiole na kele re do ri akai mi re na de ni o tu odomu omu na de kivai Mare Guanare, Canada, make him Janosin.